gawe prakat di paran kadia sangwe ku anjarwi. Kadia sangwe ku anjarwi. Sahaya nahayun sasmita.